tanda yo kokem te chenga chen diwar kum de shug yam dem dal sin da sekunda panda chang ma gi ni per de dem de den jik shung dani zab zura tang tole chune chon ni nai ha chenga ka chi ge tena chu war kum de chon ni da chu de ren ga yar da tik ba gi chi tan ji kin mon de le tena nang ka ni zung da tang jo sto ng gu de tsik sung ni war kum dum da kyo kem tena chun da tang ru pa ngi tan da ni ng chu lo wor de char ka ong jin da da dum chul gong jin da dum ng san de ra ar jin da ng zu yo kem tena chu chul shung gu ni war kum de ren ji da chir tar sung chum du sha go ji na chi ka la kan sem dan chap cha me par lam sang rang ni ng kori kang te yo par da ar ka jo pa tang kang ju kong ni tan da ni ar ang go so chung to sra ga ni par ge la ka te lam sang ru ma tum na ste ji su den ji ng bi sa kar sig da mi chul gong da yo go lam tak la xahur ti ti shin ro si lam tik ra mig sa ta ang kar sha gi pa tang nga tuk ji te lam nor ri zab go ge ten to nyen ga lan dang wi im ju si tang ji sam bi sa ma tung che jin chur ka ngi pu su ta ga tik si ti chalo ngong ka ba ni pu se long ma shu wan nam tak ne sa ga ran go ra chi ge jong sha ta ne no ga tu tsang to sa ra sa m to sa su san ru go ge Tintu sa kang ta do bi ma nam la chaluk ki gni pur se long ma pshin zi nir war kang rgu tang ju gu zi irka btag khang ga ma cha su ra wo sam jig ji chir gu su gu cha kag yang sa wi je cha zhag zang da shi di shu gu tar tam da sha gu ge Tintu ka di chaluk ki yung sa gu na ta ki gong ru ji sang ni sa la zhong tang di kag lam di tang da shi rang ni jie gni tang nian ka gni sa zu nian sang da shi da tang ni rog chub to tab sha gu ge Tintu chalap cha din ruo tibak ta nipshan marung la Galuk yo bi galuk dung tang galuk dung suksan gu marung wa tang Galuk dung sikpa tang galuk kala chal yo ba suk tang arjang cho gu ge Tintu ka di chaluk ki karwaye na chakar gayang thawi ar ngi pun zan jatab shi de shuk thar tam de sun gu ge Tintar kan suanyi na cho yung chik chaluk suan jen dan ra lor tan damu guwa Arkan de rang ni la jir tar suan chum dap shi a gu na dik ngi tak jin hi zang gara Tidang tanda ju da lu zhuo jin zhuo zhuo ge qian neng chung sam de gaya nang da tang da tang da ju xeran cu jun de ju da pa jir gzang gu naga nisak garang ar gang da mo zhung ni mian ni da mo war gu da kiyo kim Tidang ju gong seng de zhuo jin jir tang ga ju xie ban su zhuo na zhuo shi nang ge shi bi di su ji gara nian ka na zhu tun la wi di su ji ge jing li yisik hui na qir zhung wa tang luk ge ji ga ba mir chung gang no ci ran ram zhu duan jin su nian ka na zhuo dan chung sen lu jing ge nian ka da tang la jir tar ga yu lu ge sir na xam jia bu dian jir xie shan da tang ga qim da ga tang wa zhig cang ma ga lu la dan pur ngi go ge se go kim Хчикла канав шерута зэнчур янкв чэрлунга гонгушагогэ гжунчэтэн цэ сусарнг чипэ чэрчэндапшин марунгэ мэгжэн чэрлунга тонгэрк э оцэрк чэлапчани чумэрунга тонгэ шипагэ чэрчэлпшэ кэп чэмдэкэн ибэртар старчунг намондэшагогэ тинтунг намши хачэнгэ дэгэ буйэн кэп шерутэн румэрунгэ тэгэчэрн бапатэн гэлугэн чигбам дэгэ дэгба гэлунчэнэ ибасуга намши хачэнгэ дэгэ буйэн ти чимтэдани нэлушэ бали дугрунг тэн чэндэмэ шунса чисэгэ дакэр сусэпэмэ дон марунгла тэгэ хэнгэрдун чэмбу тэн гэлуг кэлэ шэрукэр да чэм шэнгэс хутайн арангтэр чэлгогэ Tintu dianjik nga luk gu ni luk chin dang gu gu gu. Ligbaq loonba ga psaah bir dang ar gaar kung chala nyewi luk gu la rig marung wa dang kengwa ga waan chimra chimli luk galan kori gu la luk da xtan ni suk marung gu. Tintu luk jigni la sunmi na ar gang kurun dao zhun da dang lam chimman ru wa dang luk jitig la maa sunbir luk gu la ar gang kurun dao zhun ma chuk gu. Ar gang kuru zhun kub gang juk gu ndan thir ma vse ba dang zhung lam ga kub lagan chir ka par la mar ta wa dang luk mar gu la wa ji vse marung gu. Tintu yerkul la maa sung ikwa la ngam shi ngwa nda la dor nang xie ba tang le. Tintu xaar balu xi mi bi saa kung sa mung ruwa tang cha tang jiwa yo ba miang la nyen ka chi wi arwar zi ka rgnda yin zi marung ge. Tintu arangar gang dani saangar tang mir jun chaluk la suwa gar jin tong ga arang shung no zi la yu ya jin xindi lop jung xia go ge. Chiang chila yi lam tam ran chai kib chi wga tin ru marung la jaga chir wam ni tog jig bi kaab si li la xiga rig su mandog ba tang saar tong ta do ba li ar dung wuni chaar shin dap xia marung ge. Tintu shigbaag tigisirag shirka ra xangchulag xangchaga shirka mbaqsulag manzi su nyanka chibir ngay zi la tigdanjig marung waadang xangchaga ar zirna mungu nyam tabsi ni goji yung wangong da shida tang cikmi tang tigpukla suqa tigpukbala suqa nda yung yirzibsha gugim Tintu tuanchilab zota tang tuanchilab di chula bichilag kagtag yiki su mebi ar si chi manyu waadang ngayang lung bolu mar si wa ar no chi tang baagzi dorchil toyi mirig ar si chi la sem chung shilgi Alugla sechi la alug su kib ngipir da shtartung shenkin yulgi ba tang cikmi tang alugga yigba suwa samilindiwi tuanchin yungur yung ungu shagogi
Tentu merci mabshil ba tang khuwa tang ar ngipu mersung ma minda marsag ba merchun yungar kiba lukki la mardil ba tang gati merchun khurayin nirta khchik chik gala kapar yamni nyendan da tong gogay. Tentu shi ba pshir zain

Kagwarkundarandari. Titangda tang dorjiru ge phalam da ge nang inaran ja ge ta na de ying nga arjin da tan di chenkur ka yundaran da tin dorjiru phalam yosu ge tan da ge yundaran da tan di warkundaram da ji siksu she ko no chan da ge ma yo ta khin dorjin da ju dolam ge ju khana ru galam ge ju khana da de da ge nang san da yo ta ni ju tan di ma chi sam sam ba osu da ni hara sung na ta rung ge phalam ji ja osu warkundaram da se ji na na dar na chi dolam phalam ge nang shu san da na yi dolam da kodam da shi galam da jin da har tung da shi wan da yang ten da sendere yoke tinu jaram tik tik chingi samang sendere khaten ga warkum da choje ponim do ga warkum da landing ne tongkur ga kap shung da sarin da yang ku wang ga yinda che dik sam kanim yeb jan han warkum da na dolam da kudum da shi shi tsong da shi ke gar mur chang chang ga kan mani long kan jong ji kem ek tin tu dan di tong he ga phanam yo su ga yinda tong kun landing ga kap shung da sa ga yin da che sim so te kanim yeb jan han warkum da phanam ga nang shu san da sare da ge nyer che ga lam da kudum da shi shi tsong da shi ke dolam tong ga lam da jin da khar tong da shi okay

Tintu jaram tiktik chini sanang sinja khatenga war kumdak nyangdar kwa ni nabso chungdar say jindar nabso chungdar ni carkhan nuk kaabshung dandag lam tum shubda jindar khartung da shiw ni lam na na tun ching meke. Tintu jaram tiktik chini sanang sinja khatenga war kumdak carkhan ni khtelin kaga war kumda say jindar khtelin kani carkhan nuk say jindar wulan gita da sa kibshang mai usu say jindar tandar dana chik doonam kagajuk kwa nanda nyarchik lam tang danyab kagajuk kwa nanda tetang rukuda tang galam da jindar khartung shiw nana namu gantang sanda yoke. Tetang rukuda tang chuk telin kani carkhan nuk kaabshung ᱛᱚᱝᱫᱟ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱵᱟᱨᱜᱩ ᱛᱚᱝ ᱢᱩᱫᱟᱜ ᱱᱤᱨᱠᱩ ᱠᱚᱫᱢ ᱫᱟᱥᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱥᱮᱠᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱵᱟᱫ ᱜᱚᱨᱜᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱫᱟᱥᱤ ᱚᱠᱮ Tintu janam tiktik chini sanang sinja khatin ga warkum da gtani kani chandam chunga ga warkum da jitiwana chandam chunga ni gtailin ka kaabshung da saga yin donam tangam nyerchik alam niga kudam da shishik sondab shayka ganam shangshchang gala kanmi longkan jogan jikam eke. Tintu janam tiktik chiksam ga sanang lichang ga warkum da kongho ni yishu ga warkum da jitiwana yin tandaga domda ga yundaran da say jindanda shivu gta da saka yosung da say jindanda tintu ngangla ru pkhanam say jindanda titang ruguda tang shing lam ga pkhanam da say jindanda tandaga kongho ni yishu yishu ni kongho ga warkum da saray tandaga jiru onum kaga ju khana da ugalum kaga ju khana da yin den da gan san da yokem te cheng dan di war kum da lam da chi su she ku no chan de le zge ma yo ni da mu gan san da re te cheng ge da tu bur kan son ni na yin shu gan da ni yam lan jo gan war kum den son ni na ni par da yin za zo ra tang tur ki ni tan long kur kor jo ju yin ha cheng ga ka che ge Tintu janam tiktik chinga gtani kani baanang kamga warkam dagam zorga arawani rtawu tang chigdika warkam biti yungna dandang gualukun waa kungda gdam nyardam dagam darida. Te chinga dandaga gangra shangdeb jilib jilungdu tak chigdani zorga arawa kaabshungda say jindanda. Te tang rukuda tang chigdika pkhanamag samba tang zhiwa tak chigdika pkhanamag zhiwa suwa dandaga harsar nikanda say jindanda. Ndar nana chigdo nam kagaju khanan rayin, agualam kagaju khanan rayin, tinda gan thang sanda yoke. Te chinga shungdana yamran yongkanga panda tsang maagin, nipirta zabzubra tang turk nintan longkar kolan jo juyin, hachanga chige. Tintu janam samtag chik chik lingani na kormuga warkum daga tangchin rungani chandam chewa tang charakhani na kormuga warkum daga tiyong na yin. Tandaga di chandam chewa ni tangchin rungu kaabshungda sa say jindanda, ngangla rungu yindaranda say jindanda. Tintang rungu da tang charakhani na kormuga kaabshungda sa say jindanda rungu na chik ronam kagaju khananda, ugalim kagaju khananda yin. Tintang nangchan dira tiga zing maa yuk. Tintang rungu da tang chur ngay suk jindin ka longkhar kan chonyi na yin. Tiyong na kormuga say jindanda, lasani charakhani kaabshungda sa say jindanda, na kormuga maa kaabshungda sa say jindanda rungu na chik ronam kagaju khananda yin. Ugalim kagaju khananda dagi chur ngay suk jindin ka longkhar kayang dagi jilam da chur kurgo saga namuga nangchan dira yuk. Tintu janam nyi chik sam ge tandi war kum da toni hwa long war kum da tanda shinjang ge se jin dan da shinja de wa se jin dan da te tong ro da tang shi ing ge sam chin tong su war kum da se jin dan da tanda da na chi la toni hwa long hwa long da tu war kum da na da chi ro nam ge ju khana na yang nam yer chi kanam ge ju khana na yin te da ngang san de ri okay te chi ing ge tandi war kum da ni yam ran yong kang ge pan da chang ma ge ni pr de za zu ra tang tur ge ta long kur kor jo ju yin ha chen ga chi ge da chu da toni hwa long se jin dan da hwa long da tu ka shung da se jin dan da tanda da na te jing yin kun jo din lam tum ba kan den chon yin la yin dan da mo ge yin da ji xi su de xie kun har san ni kan yin den da nang san de yo kan a de jing ge du bu ga ge xiong dan jo wo ri za zu ra tong tre ju yin ha jing ga qi ge den ru da tong lin da bi xi ka xiong de sa ge nam sim shi xi ge da mi lum di la kan den chon yin la yin da da tong da bi xi ka xiong de sa ge gua lim de gu dum de xi yin xi su de xie ge yo su da ro nam tong ni chi ge lam de jin da ra har tong de xi yo ge dan de do lin se kun de ta da sa ge ne chi li ji ge ni wo nu wa ar kum de

다 람드기 니린 티청등 로아등 송중자와 아진마체버 사튼도 당상 제금도 뜸가나 땡케월 아디와등 첨청 머게게 땡들헤비 송와는 자튼근 잠미게 시도브리 저거 잡질로르지비 소순나 만드 자슴 종일 야크브 정능능 그 치로충 도뜸을 그거 도크인 니르동 니르가리 양훈데 코는 차치데비 제금도 뜸을 그거를 조인 Kona Todumba Zantagdang Mansongwar, Tanki Ji Gorsong Sakil Memul, Rangyilang Isi Gorsong Shavinang Tashigi. Tengkhila, Sosu Ji Martul Zongtang, Yishu Warga Rangchungkil Chimarlev Zonggan Jensam Sakit Gorsong Shedi, Loin Lindi Bashigla, Jemung Tang Chabari. Kien Chata Gorjin Namgu Nan Jatav Shedi Nirta Jishil Shibi, Stav Malagbar Gawa Mibari. Shkabdere Tengstong Tongjig Yinshang, Dastakjang mebi ki semba harabdan cikdi semjamu tangla longwari. Shtablagbaashigla ditugda nil tabsung. Chaggu ndanjashigdibana ki namyang jitub mebaashigri. Sosuji songchung shebi sachana chompagma shtung zhig yan yinshang. Kwaagun nyongla jekumtongkong lashji mebaashigri. Nrugbaashigimbi chani ganribi kata lohtun jedi ki chungdini zong satangga zangan taikar soglikga choni dang rugbin chochi dang njewa yobakiyo. Sosujiin chomur dokar sejang satang semsa zongla, rishji sokchig semla zongyo jang, rangnijia sogliklaang semchangjinyo. Ki machi chi stojil songchung shidi chenggu lagdama jibar jengkam songchung lagbu shi na warib chabjilla pantogyo bar ichi danboyo. Sosu jibshajir, ngatsi gorsong shedi jimbar jengkam tangrewi sisi dang dodum danbu zhizhug shi bayin. Ngonchil changmin dana rangga pamijin chowa ruwi sacha inba zamdi ma khimul, dada na dana machin rong kongdang yakub zilang inba khibari. Ngomit shungwin ponjirindi. Sosu la nyenkur jimaya samlin da khidi ngonchil dang mandawar jirwa lagbar dosa jikba dang. Ngonchil changmi zatang yu na suglik su taba zamdando yu. Tata na damjir ji diribje lagjin da jiji si ni gangni jishuk ji chawin zhongkong da songchung si di marib chabjil la jikim je panki longsa jodan jik samjin yu. Cai zi di war zatang mu mbamar ga yu jang di nang ga shega shing chu ma chukbe ni si dankil si yu. Ayarda rangmurin chu mworang nyenkur da norling thongwa nyong la changmi rikur ji zatang la ngal sora jik jang. Tata zashik do nima langzhin yu bi nrugba dhag zhan dhag li jing zatang songchung shegi ba khi yu. Sosu jibshay jir, rangchim dan choni shay na zatang ga nitsil jilag dang zatsa dhug ji ba zhangmang dhan pelwi. Shig zhang incim ji jemang dhag dang chuk bi nga zi yunggu ang jemtur shin yu zir. Nishtung nir nga lor, sosu ji thagchui jig shi di, zazi diwi jikam do dhambi rizzi ngankar pukujang lu nyebdan jang ga cacham ji rizzi ngankar. Sosu ji cacham ji rigni mangzhi lagda zangwi, jishuk ji shawa lagpil shi bar panba ri samyu. Lu ji nguan dangudarna, dodum rikag chota lo chung jemang da songyo la, cacay dewi narju namji ganri ba daga lagni taiji ga igba langdi mantata machin zhong kong songchung shi jinyo. Sosu ji shajir, dodum rikag sargir shi di rigzhi narju janda jirwi, dodum niwa dang shawi li shul di nyam dan tor shimbari. Mandu zasim zhongyil yakub zilang, machin zhongyil langkil jekam dodum rikag chol narjun ji sinzil shega lagli gayo sir. Sosu jeti na, rangnil sobchir njim maanyungwi, dodum shawa zhibar warchit jir songursam. Mungar ki chi zhibndoba na, narjun mungbu gonggig shi di, zhi yungni dodum rikag rigni chasildang, dodum ni baan thondag dongji diri. Sobchir ayarnang rginnang la libdi, sosu ji shiba namchiddi gorsong shi jang, zami ar dunji cita, lagli mebar kutsur sobchir shi ni. Machi songchub shi bi dunhing vlana me jang, chengi zadang, chi songchung lagbu shi na, jayung mamang la dicho ni panki tobji yujin yu. Jekam dodum shi jir chimtsang ri lini shi dankil shi ba li, sosu ji mtsi jilum la njirwa tangwa zang mayim bar, shali jibzi ma mbam shi gi chi ge, dinja yu bi mandi zasim zhongyi la yakub jilang de. Jekam dodum ba chi ni yabja ge mandi zasim zhongyi la songchub shi ba dang, zhonghui chenzi la songchung shi bi ngan chi gai chin chi da lang de, rangi mgindri la songchung shi ba nang jin, jekam kori la songchung shi jin yu. Zachir denin chowa jewa ni rilong songwi li si shigba deng, rangshong kanda zhangangi denba ni rangi ji chimji songwi warda ponjir shongwa.

0: Chichiwi uqtang dokang sonat zongni gongpat dang, galaki dokang gyongnyib dan zikhtan, chikang kal nasukji jirgulan gyongnyib da lakhtar chishegi. Likandar kintatongwi gorim nangda, gangtab chitab ji dhibjit dang, nichul chukchuk ji dhibjit xungta chibar donang zidin, gajirzi dokang ga gimku hartak kongi. Dokang na mangchuk chiksa dang stinsa yinbi, hbisa ji denjang na hinta gachiware. Gansung rangzin jen jie dokang ga charku ji gochit dang, dikchi ji chadu, kangyib ji jingu ji jelak tonggi ba dang, ardi ji pika damzin yikbu shegi.
1: Dokang kor ki jahchur silchi tichang zidin, silchi ji rohchur dang, chishuk, gachil ji ji niban donpil shagir donang shegi ba dang, shuk gangchi harzun rangzin galung shegi. Sashang kor ki silchi tichang zidin, mangchu la mixil tawa dang, Tsangrik dung tambar sashang donchul shebi charishin go ba. Do kong ga jelsin donchul jimbur jimang darsong wa. Gansung rangzhin jenji do kong ga jelsa ngon la gojigib sheki. Norsil ge silchi tichang zidi. Norsil rangzhin jenji zhongil di. Gansung rangzhin jenji do kong zikshin la zhugu shtonghi qira inchang shtonghi. Silchi ge shetu shugdi ji weshu shidi. Kili dung dechan jantag jawi wukhtung do kong ga zikshin dang. Tsungnyar lafshigbar alungiw sheki. Kenyar mayimbiya dechan gansung rangzhin jenji dokhanga nzikhtin dang tsungnyar jab sheguru teshiw shebiya jiksol dang lamsol tsulshiv haritxab shetu shugu gangchi tamung toshigbiya namba chikbar sheki.
0: Gansung rangzhin jenji dokhanga nzikhtin na gyalkub dang mamung la pantuk chebi shawa yikbu shigimul. Wanjang tenyil yikbar dhugi ba dang rukhram jir gimku ubi dokhanga shkanga jenji mangchuk la ngimchil khenpan topa shegi na ngipar da todam la khanan jabdi. Shigti dang wichul shenten sukchi shugsa chadin jir lamsu zikdi. Shchibi tonkong di dranyim dang wichul yikbu yungur shegi. Gopsha dangnyim ong jir yinchung shegi gansung shayi bi mamang mangchuk la khenpan ngoma topdan jiggi. Gansung rangzhin jie dokhang chamdang mantan bara dangzhin shibi shabchul jirchung nidan shigi ba dang, dinchung lamdak jitukni tikhur shungsa karkung dang nguanguk shigi. Chamdang mantan bara gansung rangzhin jie dokhang dangzhin shirigla chamsut dara chapa chogi.
1: Nyamkhanamba, gongda changmi nyamba na Xi Jinping gab yesil yonglik kora langwa shibi nang bol dang bi kag susan barhti. Dokhang gansung dang koshul malak gan zikchan la shgandalan yogbar tonggi shiba di yihin. Shuni ya chepin da chup chigla sanchi tamsir langka shibi chambi nang shi juyi.
2: Chanang la longji ji rang chub khibshan da takhi ji ha chang ka chi. Rang nil chanang da long na jirtir rang chub she ba dang. Mag zhan ba chanang da long am thong na mnir chub jirtir vsha gi sam she na. Kchig. Rang nil chanang da long na guan yang ga ar nam ba dar da rang chub she chug. Chanang da thong ji rang chub she bi di lakhi la karma uja ni chig zi mar tuk me. Chalar cha ma kiwi ma lam cho na. Chanang da thong ji ugu lian zi li jie til dang gang lak uja wo to la wab di. Cha ka lak yang ni ndig tup sha ki. Ni chul ji guan chi tup dai di ngu chang yi sa thon tup jig ni ugu lian ba dang nian da tong tup ru sha ki. Gang ba la zan ten zhao xiong zim chanmir lak bak je ge gang min zi mor yaw luk san ten ba dang nyarin la ba nong prib sha gi. Chir za dang ngi wog zhan bi gang lak la zhu jak zi ogu qian bu lang ji qiang nang dan zi di di dik li tar tup sha gi. Ani, ar mong chul ji mir chub xin na rang nil jang nian ki gani sa thong zil. Chil ar jak hiwa zam ji qiang nang ni mir chub tup ba man. Chanang la lhongwa yin na thomir rangnil ji udenjig la kagdak shagi. Armonchul ji mirchub shi na rangnil jang nyanki ghanis lhongwa yin. Gaddi magzhan ba chanang da lhongwa mtongzi. Gil qianbi arub jagdi arub shimkin mangpongpo badang. Dimchung zi khjigjig tig la nyandag tonggi bar mazil. Dadung khjigni tig mirchub marnir yang jawab shagi. Taikir chanang la mchongwa am. Yang na lagbi lagban te ni mirchub shil marong. Dertiru shi na tsangma chanang da lhongwi nian ka yu le. Nyerchubur nipo di uwir gang dang, khang liw, a yig ba. Donwi ya ga zgo chanang da lhongkun la gro ba dang. Nyerchub shi di tsangyi sa nya di lagba shang gi. Dertiru shi na chanang da njil ga wa yin. Chanang la nyerchub shi dan zho di chanang la lhongkun ji rjaab shukuni cha di zong na uzang wa dang. Chir lhongkun lam chan na denil ka lo gor

0: Ti nyong wir ye, tam sir langka. Nian kun na ba tong di tam sir langka si bi chan bi neng, tu mi sam den deng gan chen ba sun si de, jerm la dob den ji dang zik chung si gi si ba de chik xian.
1: Lu ngi cha ren go ju nga ba ngo song bi lor, zhong guo gong chen deng gu ni mi, lu jia deng nga kor bi lu si. Lomtana Xi Jinping so khang yin bi dang zhong yin ge mer jing arang xiang dar cha zhang ni kap shu dan ke xi de dang yong jian ni chen ni de ru sar bi dang zi chung ge la chi zo chen sar bi gen de dang xiang Xi Jinping ge dang zi ge gong bi ma wong pe shu la che tun xi khang sen ji sta ba yang dang zi ba dang le ge len da dar ba de ni to mi sam den dang gan che le de xi khang shu ge yong ni dang nan chung a jin sing to mi ti ye gen de dang ni Lou ji dang qian bu di sar ji rang jin jie zhang chen chuo ngar bi yin jer me le tuo den de dang chang ter sar ni jer zhong ke li jie dang ru jin zhi chen jie na ba sar ba ba bi do ba ti jie chu shu jie xi jin ping ge da li chen de ye si le zhong le guo jie ni ti xi ba li qian a nian tu mi sam den dang gan chen ba zu xi di jer me le tuo den jie dang zhi chung xi gi xi ba dang
0: ni tong ye zhe lu lu ji de nan ge ge lan wa sar le ge Pusim tang lingin ji chi ta oloftin girmit tang batib lhomin si bi alapchin siddang si ki longu ya tang ayi chungkir si. Dadin bi chi xin jing a zhur, Zhonggu Gongchan tang wani ni longu ya tang a nga kur temzhi si bi chukchin di mamang chukang chi mora zabjing chukpa ri. Chichu chuchi xinpin ki dan chik si ji zang tuk tomkin la zang tuk nangwa mabsil ku chu tang zibi ngang shigin chi nang di temzhi si. Xi jin chukkin tang yun zadag na Mamang tu tong ba deng, mamang ji che deng, mamang la di ni xiong. Lu ji deng chen bi, lamil gishib la di ni, deng deng mamang ji shajig ji che de, xi ji zang si tong ba zhig bi, guang chen deng yun nam la gintil xi.
1: Xi ji zang shtag ji, ol qin qin chuwa di, tong mi sam deng ngon yi xol. Cong di ish deng, jie qiu shu ji Xi Jinping gi, shu gu zhig ge tan ni, zhong guo guang chen deng ge pel xiong chal qi shu gudumar nang war di. Den tu na do nir ji dam chab zhig ni. Tong ta warsim tem den chu je kap shu ge yang dag dam zim xie ba mamang chu le zawa dam bu zhen ni tong ta warsim de meng ji dam bun ju ba lor ji jian gan che ke po bu shi di tong ta warsim de ta ji jia ren ge le dang zim xie ba pe ji jia lab jin dang de ni nam yang di ru jian den che de ju ba ta zu le xie qi xi di nam yang a jie ka tong yi bi ye qi jin chu xi ba rang ni le de tong yong wo le du nong xi di nam yang jie tu dang sun xi ji kang ba ji yin
0: Jakob Jungwar Huna Ngipirta Tung Jungi Badang Tung Darji Jungna Jakob Zhani Hrtobdan Yungtab. Lungi Chanku Jungawi Dikibna Shichok Rangliga Tungribjina Zhirti Chani Ngonjir Shepir Mangzi Tambu Dangwadang Shigungni Khindombi Nangak Dikibin. Ngatsu Tungi Rjayung Rikso-si Mamangla Tantitang Netishini Lungi Chanku Jungawa Jatarangu Yigbu Shikzomjina Yenang Tung Deshing Donyang Gachin Dambashigin.
1: Da Tungpura Zhe qiu shu jie Xi Jinping gi, xiang qian deng bu ren bin guo zhe liu shi le su wei, deng ge shi gao ni he bi zhong e cheng zun zhe cu teng zhe bi gong dun tuo zhong deng, leng de shi bi qie dun de zhuo leng zhen ji, tuo gu zhong bin zai ge shi deng, song shi de ge qian nang xiang, kong ge dan dun. Lu ye qia ren guo zhong a bi di ge qie, a meng ben de lin gen de leng ngang leng zhe xie bi, ni bi de deng ge huan zhu deng zhe zu pe ji lan guo zhe xie bi ni ba deng qi ci tuo de dong ji he jiang qi. Deng zhong ying gi Da lor deng yong se sen zhi shtawa yang deng zhig ba deng lag lin ta dar bi pob zhung pob su pe ji thab qial. Deng yong liu shil ba deng, thag bir deng guo chi liu shil bi, meng meng che che de sen zhin zhug ba deng, ngay dun ab zhe bir deni sen zhin zhug bar che tun xie ki.
0: Xie sir di qin jie gong song char ma tag sen zhi shtawa yang deng zhig ba

Nangisa chinsukuna shige rangi lika kangtang kangzgli na yang dashtawi lakshita shtamkhi ga nga tso lamtun yitabka. Re, nyangniwi chukuchongchong tso terangga lakshindengi na yang chukuchongchong tsangma ga nargibka longwa markara nyambi waka jili jambi nula nyargyo pochargimga rewaay. Shuni ngi na nachong shipi ga tsilim tsangga nga gojgi yonu ga tangdi tsanchong sambu ga nangtun na rgdi zi tsangma ngukchukyu yaya. Ya, nyongi bi, tukuchongchongso, tangdi na chongsi bi ga tsilim tsinga nanga joki tiginjir tiba ga shjila rigbi shkar kongda sambu uche ta go rigshiyo. Hari, tana joki tiginjir tawaz ga chongji na nga zo langag jirtsila ga shiyo nuga tukuchongchong kangmangz ga che ta go rigyo nuga ta gartag yang na nga zo gzira chongchong zgr la. Tana tukuchongchong tsangma gyang di jin ta shile nyanju, shile yukuzgub jangju. Ta shile nji na yang nga zo shi bi nji na arigta pechundi chugi tamni. Da lasak chani yang, da gayangsta ga chani, shipa satang say na yang, da shijir ga kirgi lin tamni, ayangsta inji na yang tamo shzamu, tsikhi inji na yang tamo dimu, nanggi si shipi rikhti pechundi chugi tamnu, tamo ga shilam maaz ga nyanju tata, shi ga chenri ya. Tidang na po uchar yam ga yang, tib jinta choki tiginjir ga shkalam dawjili da tangi, langag jirtsila ga shin yonu ga chuku chong chong ta tsangma ga nga cho hkari yonu ga shila, Silih nyamun darga cheta njina tsangma lakjih kirgwanar. Di hanchini yang jantsukur gangna cheta shipi rikhti pechundi chukshepi cheta yangna cheta shipa la kharta lidatangi takirgi abdiginu yangna abzinu ga silih maaz ga yang chukgi tiginjir gashkalam na tunggayonar. Dana chukuchongchong tsangma ga yang silih nda tsangma yakuzgi nyen nyambi shorta yakuzgi jang Chorangni ka linh hiso na yang nga zu na chong shi pi ga tsili yam tsinga joki tiginjari na choko yang na lopja ga gartag che ma chong simi na choko di shtang ni boba cheshti ka rengan juan tang tang ngom juta ta si ga chen nar go. Tani tipa gartag ka nang a yang choko chong chong chi di jinta nyengu nu ga na hrtam di han chen ni shi dung, ri dung. Rachi ngag jin shtang hui xie pa la sukwa mga zi thi pa ga shi kishkalam dana tonggu yonar. Khtam marchi gopu yonu ga chuku chong chong chong ma yang nga zu na chong si pi ga cik chan chong niwa thi pa ga shi kina ngab shi gida tangi chu rang ni ka marchi gin juan tang tong gom na chukwa. Tangdi thi pa ga shi kina nga chuku chong chong chen zin ngang mu xie nu ga na shtam rung tang rga mu ma wa ni se gu nong dara. Di chuni shi zhung, me to atam guara se guno na niga che ta go zhig siyo. Ari njigti samba rigbi shkar kunga na nga na chung si pi le tang ab yin xin ngoshtu li da zu chator se guno. Dan dan nina chuku chung chung ma zga yang xiong ga yoni tamo ga ngin zir la dih kor ga xisha rig zim zig chang ma ngoshtu ji yin. Di han chin ni shi xim zhig yo ga no, shi xim jir lwa ga no ga chuku chung chung chang ma mga da tang yang che ta gang jin na chung chukbar ga tanga gulo no ga chuku chung chung alamu rui ma ga ji no ga shi xim xi ji huay mar ngag ba si guno. Da tashkibin jina shika zil, da njina nga zu gayar zhung zila. Gayar zhung ga ngamandib shika qidaw ka. Digitang na shika ta wuzga zon jina da rong zhug mong zhug kengi na chuk cangma ga lika ga njina ngomaz ga zani. Rihmung ga ngomaz ga zani tamuz gila shika huaymar ngag baasik gano ga shikzim da cheta go rixiyo. Shka tukta njina yang chi zhugmu chong chong lomu rima ga jino ga shikzim da jir lukzi. Njigda cho di tsukan dang song na yang zhugu chong chong cangma li xia ge zhe de ke zhe ge ni de mo zhe ge zhu yi ya ri de na cheng ma ge zhe de yi gu zhe xie ra tang di na chong xi bi ga ci ge chan chong dong zhu ge yi de ge ge na xi ju yi

0: 야 형님이 두고 총총소 다다치 저거 산지 능진반던 게나 나총시비가 체크 산총니와 티바가 실린이야 리드나치 티바가 지크스컬음니 나스템라 망아즈가니너 시종라 리종라 망아즈가니너 디랑나 두고 총총총마게잉 님비 쇼르데 이고즈급 정이 조랑니 그 히노가 나스템라 시종 리종데 아랑게닌 코로나노가 나님 그 두고 총총 망아즈가냐 줄리 드나잉 두고 총총도 시시엔 히노가 나스템 망아즈 조랑니 그 정화이나 다중아치 나스템 망아즈 그 소프트가 Hari, tana nashtama nyengu chikawa ngachi nashtam gangguanji waasamta yikuzga nyen. Nanggi isi nashtam tinangna chasga shee kiyoka anilig lhapshata changma yikuzga samjigitang. Ta nashtam ina chukka shijung war yijung shepi hikabsa chaka nyamgir. Nanggi isi nashtam shepi hikabsa ta kirga shkachi nanga ta shtamkwe, lakshil, tandala sukwan chukthamna shiga yika. Hari, tana tirang jina chi tipa gashtika nanga chuku chung chung cenzi ngangmu gushie nuga nashtam arang ura rgaimu mawa ni yisigo nu dixi nyan juil. Chuku chung chung chong maga yang chukmu chung chung cenzi ngangmu gu nashtam chigishik. Chi di yanzi gishil hijir chichi cotazg shi. Di hanchi nang jina yang chuku chung chung nang gisi khtam marchi ga jina juantang yonu gu. Di hanchi nang yang di shukwa samchi yonu gu chuku chung chung maga pochar giman riwa shi. Chorang nika samchi yuwa da pochar gima gata pochar gima gu tipa gashchi kishkalam ni wendo gui kamsam gu chuku chung chung manga ziga nyanga zhigna chukwa. Dana nga chi shuni arang tang rgaimu mawa nyise gu nu anashtam di shi nyan juyel.
1: chong chong cho che chu de mei na nga tim chin zo xi nyong lo chong ge lo ma chen zeng hao mo yin ni de rang che chu na dem zu xia le na deng ge ka sheng ren gong dang er ga mu ma wa ni si ra hon chi le ja ke bu ge nga o na er ga mu ma wa ni yo ke er ga mu ma wa de ni ga xiang sa chong chong zi ga zhe ge jiu geng ge ta chun de san jiu ne ge xiang sa zi yo zi xiang sa di chi chun na er do pa long zi ga che bu zi yo zi Gamu mao nigi lor jo lo to tawi rong sik che kang yo lo to jak sik si tan ta do pa la kan ni na ta ar gamu mao ni go chu ni ho chu ko so ya zi sha ji ra chin jo da ni tsu ga ta she lo po lo ng ta go ama ni jik tang ni ta che sik sha ji la ki ro do sik ra ama ni ga za zi ta do sha ra do zi sha na ra ta ni ama ga ji rong kang go ama ni lo to sin ni ma chu wa ta rong ama ni ga za zi ta do sha li chi ka na che sik na chu wa chi ka na che sik ji zi na ra 等你打写了送一个个家里看不下去了经常光顾顾当子等你写了个经常光顾送一个都胖了看而给当子现在你日后一样都多加自己当而都胖了看你那当而根本没有你个就你好就告诉一下

zatra libdara mangjiri tamuzuri ya ya tani chawandar nga ugutelen hina ayok

0: 왜 두포 쳐 데모?
1: 오, 뭐든 봐 데모.
0: 데모엔 티나 아크가 참드네 알무 추라 르근진 타르니가 사파게 부서르군 거랑 질럭치야 고드기오는데 대군가 타퉁글엔 센데질데 땅사즈갈럭치 커지.
1: 오, 틸럭치 땅이 저랑다시라 천이가 도소노로마라 저랑로마라 척서무 지청가다 참딜럭치 듣거니고.
0: 과든치.
1: 오야, 가르촌 디르강기 장쿠르 흐스탄바 마우르고무고 Dewarno ponya tondi tatsoti tartunga sa dukure.
0: Are te na yang ngi nya ma jatsu.
1: Ore te ngi kapar de jara. Chu te din kapar ja na da chi da tin kai sam jo gi kai kam ning gra. Te ka cha yu kai sha na ra gwa ngi nam ga tir jen ta ka yin na. Tam ta khar gra sa u sha na da ra gra sa u sha kam ni na kap ja ta. Tam yi na mar ha ga ta chora cha se ni na. Then gang kriyon ni chota lin jang gum nere ser nam di chorang ala dina so kai kon mari ati chok gang kriyon ni jang guri ti chok ka cha tong mo shan na chukwa
0: ade dina yang a nga chu chatong wa ge yang chu da da chi chi de ta tong khang a kha par ko gu chi na chi ta ni ja chi so na yang da ni nyam khang mang a zge ne na yang zge zge yig ji mar zi chu ti sen de ke chhe ke chu ka cha the she ni da pha chi ren ji re
1: to mu tara chang ma ze ka da che ge na ji sa ro da me ze ra Yo kyon me kundani yan na shigara chogda yo kisi inada chirgi chiksam ne chirgi chira tong zidar ta khab jab na tamni cha sab chig sau cha mai ta
0: are dina cho saul sesil mai nu minda pha chere tamuz ge chere tamuz ge injere sam ge
1: re re re ta song ge ka cha shan na ra ta tam sha go na ra shig nam je tong mu ye te shan na ra ge ta cha ge se ge na chora te te wa chi gan ki te mu te ta se nam jira nga che ki ta ing nga cho te na chi ge li ge ni ko na ma ra nam je tong mu ka cha yo ka shan na ra ge chu wa so mo te mu
0: Adi, tina yang pachir, chi kato te kapar jiko chi kato yang tina na dhaz giyotong ni inari?
1: Dhaz giyotong da, tangi kapar gha gina na dhame yo ka. Oya, tatari, tamani chang me ta nga, rewaz gunu kanga, malaman, zamba ga, ama, donma lakse ni kala yang gola di.
0: Adi.
1: Nga te rewaz go ka.
0: Adi, tina, tanga jima galen chay nga, laman zamba ga, ama, se gunu leyang ti chu rewa zhanta ko tigi la. Dini yang che te sendev zi jo nu, nga chu chatung war ka yang chu paru ta na kapar ka nung na adat mu med ma chak na chu te chakku ka zi la te mse nu, nga chu chatung wa chang ma yang nga ye chi yo. Di chen ka akha che ka yang ka tuk te chatung wa ka shenu chik ma ndak na chu gong tak shen yin.
1: Oh ya ya ro, ta te mandik te me kira ranga man ka cha shan na sikib shan na raga. Ta chu ta kai tsam jo gu zita ni tam jo na cha sa re ma kha chu zi don da jig sab chi ta tum ra da ta yi cha kong ni ji khatum sab chi ta tum chang me ki ta gang ni ram char dang ara
0: re nga chu nda na nu gu cha tung war ka yang ji gi ni bi se jen dag dag ne re ti chen ge pa chi chi di ni ma chi na yang khu chu ge ji dang zi ti ge ka cha ma shen nu ngar ge la yi chi yo ti na yang chi te gu nga chu ta tung ge kelm de kha pr yong de tang yang chu ga chan de ge dang mo shen de ti no chu ga chen chi se ti na men te dang a chu len chen de nyen bar ga se se ti na ni khu ge de mo
1: Ya tuji che ta chok pa den che go ta che gre se ji na shan rung da yi tog ju ta ta rung ta ma tu kamu
0: re shan rung da yi tog ju ke ja te thang ngo ma ge len chen nga chok bu ge nga kri yong yo ta re ta ra ti ge ja kha chang me ke ti chen ge ja kha ma chang nga che yong ta ri thuri zu tong sam ju ge ti chen ge ma tong de
1: o ya ya ya ta te da kha chang me ti sa zo ko pa ma ra ro ya cho tuji che go
0: ya cho me ke ti na
1: ne ke ke ti mo ta che ge ko e bu ge ko chi ri ta lo na na se ke ne che ge mang lo ze ke nga re wa mang lo ge na la ma ge na che ta nga te ji ja ji ji re wa ge sa ni cho
0: ade ya ke ti na chi ra nga chu ndi ta tong ge ke lim de ni yang chi ra ta wa ge chi na chu xi ge chi ge nyen ju ga ni chi len ju ga ni ze len do che ke
1: ya ro sha nga ta ngi chu mo zo mo ling ta sha nga Nāsā jīg tamu chāgā jīg nāgā nāgā tamu chāgā chāgā kā yīnir tā tā tā kā chē jī tā nā nio hōn lōg sī ngā.
0: Yā, tī nā mīntā tā ngā tsū lēn cīn tī nian pār gā tsū shē tī nā nī kūp kā tī mū?
1: Yā gō, tī mū chō tī jī chē.
0: Yā. Wē, chūk pū chū tī mū?
2: Wē, tī mū.
0: Yā, chūk pū gā tī gōng kā ngū tsū tsū gā tsū jī mā.

0: Ya si den ge nyang kun zhu bu nan ba. Dar ta che zhe ge nian lim den yun shen ban de war nong chen jiu po nya ge ta tong lian chen yin. Cham de ni yang ang ye zhi bu zhu ma deng che shi ten gong bu zhe ba. Ban cu su ge nyam le yin nu ge zha nong yig mu se er gu nu ge dong le nian mu zhe che zhe ge nian lim de lik chi ya go zhe ge yu le. Di na cham de ni yang zhu bu nan bi dong le de pan chen nam hun deng ge lik chi ger san ke yu na yang nga cu ta tong keng a ka bar yung bur ga si shi. Nga cu ta tong keng ge ka bar ng zheng te ge bu den chi ge. Tisim ni ge sen den ar nga tang. Te ge bu den chi ge. Tisim ni ge sen den chi ge. Te ge bu den chi ge. Tisim ni ge ar nga xim te chi yin. 왜 두포초 디모?
1: 테란도마 디모.
0: 디모야. 디나 두포가 두포 산접이나.
1: 윤.
0: 아래 두포 산접게 참더니 고드기 오누가 니트브도 마라. 체스테는 공부 잡아. 반추속에 냠네 누가 자동 이그무세 어그누가 동네니 문데 대공게 타통글 엔센데 질데 땅스가락 체커지.
1: 테란다시 저 테란도마 진예 당디 럭기스 트라이엔.
0: 과진치
1: Dani topo jaya namke wemento nangim to mocha ka kli betang yang sang sha lamrong yi ta chi mandang galak chi sparayen
0: ade tina chi mundan yu khan ding dar ta da de chi nam na chi tok pu de ta qing nyam se ji ge yu ta pi mundan se
1: ka ten chi
0: ade
1: lin ten ji mi nang ay la yang sar wa re ka ten chi
0: ya tina thang ji ma glen chen nga leng sar wa zge chori wa jin ta ko dik she ta ka ta go
1: Keto.
0: Ya, Kato, dina menta tanga tsu lian chen de nian bar ga tsu shi dina ni kub ka di mu.
1: Di mu ta ji di luk.
0: Ya. Ya, Chukpu Namba, dina chamda ni nga tsu nyam khchik ke ngi chib ro ma ra chi shi ten ngon bu shi chab ban tsu suk ka nyam le yin uge khcha lung yig mu se er gu nuge adong le nian munde san shi nang ju yil. Retina, Samdenayang, Chatwag, Paroganayang, Kappers Ganile Guigu, Dinangati, Kapper and Nilela, Dang meant that they don't lend their sense in on Jugil. Wait to put you demo.
2: Oh, demo, so demo.
0: Demo, Akuga, Samdeni, Nutiv Domara, Tirstin and Gombu, Jab, Bansu Sukar, Tang, Yermusir Gundu, don't lend this as Galchikerji.
2: Digging Yankee and Wajikini.
0: Ade?

0: Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara Stedin ki sankalanji chenambi shkankam zang Titarta namba soga sanji nang zimbanda nang songjang rukun yan chinkang warkala long chinji rizimbi chomchin dara shibi lesan yin. Chukun namba tari ga lesan di nang dayang nga siya nga rizin tang songjang rukun yan chinkang tang chonggong se kuk zong zong mamang sajong niki zo zhub tang. Songjang rukun yan chinkang warkala long chin tang amdo nyan chin. Songjang warkala talim jang rukun yan chinkang se kuk zong argini listil yekul jang rukun yan chin ju se kuk zong argini kanshi ki rukun zhub shibi. Shaba gabu thumi wujih tanghui danshin dhandir shkab ngawi kag sobdan ba libzhan amangla tang donlan suku kubrik siobi chechik tindan tang chambi mondim shi. Tena thupan namba sugu shaba gabu thumi wujih tanghui danshin dhandir shkab ngawi kag sobdan ba la san ruk shi.

0: ying zhigu chung chung samu dorji ge nartam chige she ge chige nyamjir chige do ge nang gi se ge nartam di jablo na nga chi hi go nu tu go nu ge ge nil gi ra thab sha chig ge jo ge yo ge di shib ta ngi na sam ji yu kwa zi tong go
1: lob zhigu chung chung so che ju de mo yin na nga no tim chin er zong ge jin liang lob chung ge Toma lamu dorjin, derang ngi chechu anakhtam zishelya, ngu anakhtam ga kapshanga, wu rika chansira. Hana, hana azgada, jawu sonchan gampi jasa zonri, lumpu rika chansig gugundotansk. Jawu sonchan gampu, lalung mong sonzarung, lumbamlu lumpu zik chigar mahnyasik. Nintsiz kapshiruta, Lua zga nani, shayi zga loo jaygo jan zga tiktan zga. Jiawo go shayi te, cheke niyo to yo, kuwa go chechong chomo zgin tiki jiz. Shayi ti, neke niyo sim yo, kuwa go na niyo sim da na zya zga chayi da go ra, niyo zhe da na yang zya zga chungi da go ziz. Yang jiawo go, to na cheke lga chomo zgo zga. Shayi ti, Neke lga jakhu zgra rima artung tiz gyo osis. Dni da, jawo songzin gambo shayi di chema usonsk. Chema songi shayi di, chu arja ra ama niga gnga wota osis. Shayi di, nga ama anin nyo gota, arja gacha nyo gota zishesk. Dni da, jawo songzin gambo ra shayi di nigi jaf gui jan tongi desk. Jansik mango ra, Shayi di arja ra amaniga shera tundansk. Amaga nam nyok. Arja go cheng dambi gong ni tundansk. Jawo go shayi di. Chinga dashi shok dami lab jawi. Dashi chichu ama ghanig nyogo da. Arja gacha nyogo da zana mnizsk. Shayi di. Ochi gomon chome mela ochi morgan kogo. Ningo ama ghanig nyogo da. Cheng kubza sona. Gacha jema ocho no kogo, ngingo arja gacha nyogo da zishanis. Yung arja ogo. Tona, chi dashi cheke lga jakhuk zgra ari mar tonti tuku karo. Da cheke chum dana, lga chiga gara tono mani, lga jakhuk zgra ari mar tonti tuku kona yo zis. Shaiti. Lga chikundi da, garande kora uja chako no kogo, ngi lga jakhuk zishani. Lga chikundi, Karande kora ja ja kori rima tangko no kogo ni rima tong ti zi shani zi. Yung rjao go. Dona, chi dashi chekun kuan di na, nyo xum da na, zia zi che yi dao kora, nyo bzio da na, yung zia zi chungi da zi no che zga zi ni zi. Shai ti. Nga hao ma uxum bu, kuan di na da na, zia zi che yi dao kora, cho ka nan do na, nyo bzio no kogo, kuan di na da na, zia zi chungi da go zi zi. Jawo sonchan gambi shayi de shok tamin chichu itansk. Shayi di, jawo, nga chogo na narka nga chon chogin jora chogo, chi nga shok tamna mo chog zisk. Shi narka da, kongzgan tkuzg waidosk. Jawo go shayi de, do drahibi kongzro zisk. Jawo sonchan gambo go shayi de chili kongna lama lanzansk. Kurnia sunga sunga, Nyo chechong ni ge shkangji zge argtang zge. Jiao ge, do ni nyo chechong ni song zge zisg. Shai ti, do hayar zge ra warka zge ni song zge zisg. Jiao ge, cheche ki ni zisg. Shai ti, kanta muntiku zge na ranga shai ngoma yi na karin jo na ra, chilin jo na ma ra zisg. Do ni yang kharniya zza zha songi shkangji zge tiktang zge. Jiao shayi ti, dani shayi chela yun ai zung dani song zi zizg. Jiang zi mango ra, ngoma shayi chela yun ai zi titang zi. Jiao go shayi ti, chi chi hi ni zi. Shayi ti, di jab ka kunje tang zi nu ti na, ho che nu ai zi nu hi go zizg. Dani yang kanya zza zha songi, nor zi ka ghani gji zi arg tang zi. Shayi ti, Da, nor shara zingda ni song zi zi zi. Jiao ge, qi qi yu hi ni zi zi. Shai di, nor di shuk chi gisa ma ni, harsa ge sa si me ne ku ge ni nur de sha ra zi no hi ge zi sk je wo song zeng gan bo ge sim xi ge ge da sha yi de er ge ho bu rang na che song sk sha yi de da ji ni o chu wo la gua jin jian ge er lun bo ngua dong zeng yin dang sk ni an a tem sha li sar song cang ma gua jin che
2: хирэг гар цохим жави гар кон
3: лори логшиг ли нёри гар кон
2: хирэг жа демо цови гар кон
3: лоси жа джэчэн жави гар кон
2: начо лорен дан сер би гар кон
4: чопо чон чон цо тата че цо начо си пиер гар цэ лем цэ жа арг би гар кон гэ цамбэр шиг дан начи хивши цомор алор гэ чэрцэн жан

shibdan yungu. Ri kir tungumu kong yin zidang na, amaru kikga pochang na, huawu samchi camabzik. Amaru kikga pochang na, huawu samchi camabzik. Taga taga zina matig, matig, matig zina taga. Ri kenda niga shiga kizga samu nir, chukku chong chong munga zika pachir kil yu gir samg. Ri makina songa chukku chong chong zemba chi, kachi akik chiti makina rih zongyu njian zemba ningu. Ri nyang niwi chukku chong chong so di zuka gunga tangdi na chong shibi gas lim chanyang tong chumda ni zhukren ta tangdi somzhi kwa tang dun zimba pukuchar gimi. Somzhi ngan karwa tharja cha hinur suwi tarkawa shiglu, shichib tarkawa ngang chak cairang sonum rin chanyi. 아주 림츠는 지마가 좋으니 양 절특 유일 조금 정성소 니코 그리 모시

Yemen nyanjir ji ci chenin ni ci pewa ta na Yemen sezon ge nyin tirtan du na Husay chig chig in jabgul si par alin lug jin yizir. Yemen sezon ma qa ni wu jerdig tan duwar kaqtilin jabi ta dig si yo. Tihun nyamar Husay chig chig ga Yemen ga ta zi ji shang chin ta Hukayin chun jim ga Moka chig ki sezon ma qa chigdi sa cik tan gong chun zo lan jabgul

yan za sang tv da den tjin dam ji san khan lan ji chen nam ba di mo yin na de na ti ta ta nam ba su ge san ji nang zin ba na nan zong jiang zhong nian chen kong wo ke la long chen jie de bi zin bi wan nong chen ji po ni ta dong ge li xin yin

Ya tukuna ba dina terang le cindi na kong ni nyakin chokpo vizashki da le so sara kabji mi le cindi na nyan kanyana do nuk la tang lenga do lenga nga sukuni lewa ton tate gesa njana ucho yang chokpo zika njana so ada arangi chi nga so le cindi gar chondruk pa gati da le ta nyan kanyan ka kanzgar gag yana gala sarwa chizgo ko tazo kodri siya tong chiko tazo shaag ugo shi ga Tamar tuk sitemi ta gichu lechen nga shigitang riri ta lawa tang lama zhamba damsi mepr ta khichik lindu yang tang kyaarta kogdigi na gichu lechen nga shinkingi nyankin nyonu ra di nyannu ga yang gichu radin tichin damna tukum nyongaz go ka di yang tang dhiri dhu ka chi go re dana shuni gichu terang lechen daga kogdigi taarta lama dhigi mo chik langbi chak sarsam chi moor gong laas kisikunu ga Lama degalar kinyamun di, nyam goro nyongzgir.

0: Oh, yeah, pasa payil panamang sheng yelma penda. Sa garsong sani zhangge yo zeno deyin.
1: Ya, kore, danang yong yong gang ne yong.
0: Yong ne yong ne ya.
1: Oh, lakso lakso, donab zhonzhu gang lanzhu.
0: Zhangmo nyo chi, gang lanzhu chi, nganan nyo chi.
1: Lasso lasso, ya, kore, mangla chasir paye gang ne yin.
0: Ngaye mangla apa che che sir, ngaye payil amdu mara yin.

0: Chiji Simkongni Palavi Hazimil Jilakhji Ngato Ologlub Jijobi Warnanga Ponyarif Garcho Warnang Chinji Pony Chiji Kabarlav Giyol
1: Ya Chogu Demo
2: Demo
1: Ya Chogu Tenangali Chinji Nangashik Dali Suni Kovdugi Nungu lama sadun chikalang wi ngi changu koral la zilens ko no landis gan samdi lak che kerje yang na rewa sha chi yo
2: o ta che che samdi lak che kan rewa bi yo dar ta ga che ko ka ka ga che le tan len ta chi ga len
1: ta zong chik ka tan len
2: o ya
1: ya ka ji mi des na ko dik la di mo
2: ya di mo
1: ya Re tukna batana samni kovdugnu gun samdi la chi kam ngum mili sindi na shin khin che ro khus kre wa ta ta la mal hadun chi ka zu gi ka re wa tu no ka na yang yenang si ga la mal hadun chi ka lan dira kovdug ma yi ta ga ti rang gre sindi na ni chang gu ko ra ka las gle ens ku no ma nan da kovdug si yul la da yang so surun samdi la chi ka na su ku yang na ka ji mi le sin na re wa shan khin che to ku yo na ne ra ne ta wa no chen chi po ni ta tung gle sin na pe pra ga bs shi

kalanda yung tereng ge lesen de jene so sren chang bi ma chi sa kar wa ni na kap ji ni lesen ar wa shan kin che to na da wa re wa ge ni sa ju go ko tu de dang ge ka te yung wa ar kap sa de sin ta tu khung bi re wa shan kin tang chang bi lo ji kan kin che to po me na nga chi sam ni la ma sa dun chi kalang bi ge jang go ko ra kala ge le nan tsu kum kum lan da ko tu si ji yin

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zin ya ko ya. Ta cha ma zriya.
0: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chi gera da na ta. Ngar gan ko ni ga ra te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo shong ga dak te na ke ni adik chi zi jo no cho ma sa se ki cho chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi ani gi na nguzu chi ga so zo ki.
0: Marge ngani ga yak chi mo zo ndik ta ni hin da.
1: Ma nge mu ma zi ne na. Na ni la na ama men kan na chi chi zi ta na ta ta ur chi ga lu su nu ya. Aka.
0: Oi.
1: Na men kan ti ni na ta ni li men chi ku na chu ku zi ni ku mo. Zi na ri kun sa cha ti mi ni na chu hwa long sa cha ti na ta gu san ju su ma ri pa.
0: Jo gu wa la. Ma ngo lu kar mo. Ma na chu zu na na cha zu hwa long gu ra uk. Cho lu gu ra uk. Transform my kan ni ta shang chin yong gi nyam le man ji gu na chu ku ya. Man ren da ka ji mek. Nga ga mo ra nga ni ga ta ne den tu chi kar nga da na ta. Arang ki ta gor mo shtong zga ra ku mar gu ta ya.
1: Ama ta chu sung gi ta chu sung gi. Ta ni la nang ka ta na on sa ma chi ta shin ju gu ji ri te.
0: Ya ta chu jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ra gu. Na pa ma ri nya che ra thim me thum yo ka.
1: Ama ta ma zi mo ni ri.
0: Mang gu mo.
1: Ama na na chi men kan gi na kha par zha si.
0: Tata lehi, ya chi chi go. Tu ga dun sun. Gel dun ga tu. Dun dun ya.
3: Shkang lg kwa shkil na na zhang song man lam. Rin zir bag nil shong na zhang song man lam. Zhang zhi yong kham chik na zhang song man lam.
4: Yaar ti ding sanglan ji tena tari le chen den jig de yong ti chul ma pu shi me ke tena jing ther nga chi shen he zong er ni khang ge sar chi lang mu ge sha chung chan ba sa gu nu ge zer gi nyam de ge ler ki to ne pan zan na bi mo zog ju yil tari le chen de ge song ruk ba dong song ding gan kra ba cha rong ta si ra sta kal ba shi lu chi chu ta kal ba ngot cha rong tang son ma ren chi ni yin ka ji mi le chen nga zo yang chi zum tar ta si de lo shi

Avi gila yo pili, shavi gitong javili, shavili, shali, duchu zhuwu tongchi manga dan chong zhira, tongchi manga dan chong. Thomi rini lho chi jo na, shepi li sarga, ti shepi li sardunga jinsa zhira, shepu tong niwati, thomi niwart, shegi pati shepi li kasar, shali niga dan toshi, Shepa putang niwa adunu, diga thukni chikhnu, Shepa putang niwa adunu, Thoma ga leka chazara, leka thaymchoy chimara, Thoma ga leju shechara, le gunu ti shechara, Leka shechara mazunga le guwa te, Malina mchono gore, Ti tonta sara shechoy chata, Nyanga sheli sega. Shawa kong shirat goka, Anda chikhnde suya, Duk tunda zilun shi tang na, shali tang shali ga chepar chung zan ja thua paan do ka. Shawa kung shi, shawa zin, ku wa shawa kung shi, shawa zin, drishi zi zi tang shih ta war, sungwa ye na, shi pi li zi jiri ya. Tanda wudu hui ju gu ju wu chata, chicho hui zi zi gna, Zhong le jian chu zhu per ri ni lho zi ju ba to Zhong le jian chu zhu per ri ni lho zi na ta chik song zi zi da Da xia li ma zi xie li zi sa dung ge jin zi chi zi Ri ni lho pi xia wan de xia wa zhin Zhong le ke nang to tuk ju wu che yin per gu song na zi Ti te ke ta xia wa ri ni lho pi xia wa zi ni wa zi Zhong le jian chu gu nang tuk tuk chi pu wu ni wa ra, tab zi, ma ngu ra, ta xie pa ge luk sun ra. Gu wa zhong le jian chu tuk chi ke tab ge luk sun na, xie pa ge luk sun ra. Ta ke ge jang a xie ri zi na. Xie ge ma nu wan di wu na di dhug dhug ra. Di ma na ya, tang ji ke nang na ka ni wu na ma ra, da ra. Ta, zin na, chu ge tsi ke nang na tu mu du ka ta. Zhala tawi melong gu zi zi na, arangla tawi melong gu gu na, arangla tawi melong zi na chukka, zhala tawi melong zi na chukka. Wa la ta tiktayi na nang tun chizik vin ju gu, la ta tiktayi na nang tun chizik vin ju gu, ta shali shali gu chepa ta var dhari. Ta chepu zi gu nang tun te gu gu na, melong ka ta chepu ri mu, ngor ta ta chepu ri mu, ngu na nag nag uka me kiti ta chepu bu ngor ta ri la te. Ti na ta, Ta shi ke luk su na ta shi li ngu na riya. Ta ngon jiga wa juk nyan ma riya. Zhen la ta yi mi lung gu. Zhen la ta gu gu mu ma wang rima. Ta wang ti ni ma ti rima. Ta chu ni ta zi rima. Ti na ta wa la tak ta nzhi gu pa zi ta to ta. Chu n dang jik su gu ka shuk nor su na riya. Chidga nor su na na. Mi lung gu niwa ma shi ma ta na riya. Mi lung gu niwa ma ta na. Dani zhen la ta yi na chukwa. Rang la ta yi na chukwa. Ta shi pu gu tu kuwa ti lang gu na. Ti tong chung yi ta, uzo ngoh tuk ka hui cha maa shi ga nang na, song kura gom di ti tiw nu nang na, wa sa ra ta sa shen su song a zhig song a ka na ru kor ti ti yu ka, chi song na zhi, nor song na zhi ta. Chi na ti shang kur ga ka ma shi, shang kur di ken duk zhi ta yu ka, di ken duk gu nu ti chi zhi ka, ki ni wa zhi tong gu na zhi, chi zhi tong gu na zhi. Ajila do me shi che po de ge no pa me yo che po la ta ran li to sa ni ka di ge ji che po wa ta ne men jo ye ta do na ka ta ka lo ge do ne ta wa ta jo ta ni wa ge lo ge do ne she pa ge lo ge do ne ti na ta ti chi ni gu no sung ku shi ye sung ti chi ni gu ne sa ra ta sa she jo sung a jo sung ji jo ma to wa sa ra ta sa she jo sung a jo sung men de ra un jo Gengben tang la rang tang hui la so hua ge hui heng ge nang na Xung kur ge xung o Ngan jiga wa zhi gu ni hong ge mang Ti ta xia li xie li ge yuwa ma wang zhi zhi ne Chi ga ma wang zhi na Oh, xung ju chi zhi xung gu na ra Reng ge li xung gu na ra Reng ge li xung ju yi na ta Wa sa ra ta sa ra ta sa xie zhi xung a zhi xung ta Xia chi gu fa gu ge di Ngan jiga wa zhi gu na ra Da ta chi su wa ne xie ri Kardirta shikman zi, chichu kake kira khota nangri shepo lukhna nangri shepo adaman zi zi zi zi, adama zung zi zi ma ri, zung sha adama rita, zi zi zi tatu chizira, nangri ji yi zi no sha ti ri.
ᱛᱤᱛᱟᱠᱟᱛᱟ

0: kardata shagman zintada. Longshu jiwa shangshu shungde. Longshu, longshu pejuwa cheta shangli tang shigli tunta nyergu kudnugwa. Shungde nu tirmo. Ta vasa ka takaya takshang azakshang trarungu marunga. Kake kira shungde guma takshang tzakameka. Ktachi wa songte, da chongson riya.
1: Song
0: 디노가 셰빌리 시위 나토 헨요아무 츠르나 샤와 히크 니와 아메 셰빠그 돈터 돈바 토모드가 구구거 노티디야 티 타타와 리츠케 조나 타타오 이티 돈비 마체 리츠케 티 마와르티 데와르티 타타와르티 리 크레조크라 ti mawa ge li to shi chi li chi na chu mawa to bi ma chi de je le ta ta wa to shi chi li chi na chu ta ta yin bi ma chi de je le de wa to shi chi li chi na chu de wa to bi ma chi de je le pa to chi yo en de la na me pa zi zi ta to di chi re mo sa pa ta pa nga ta ja pa re mo ya ta ta ta na ro to ka ta jo to re mo pantok che yanda la na me pa tin diwa to gu ko te ti so to gu me ke ya su che de to gu ko yende to gu ko li to gu ko sha wa to gu ko sha che de sha wa ar de li to de no sha wa li de we so mu de wo no de ta pang to de di te ke xi sim ji cha ti sha wi li de no ti to ko te ji ya ma na a ya wa ya dong un ji ji de na she tsu re ti ma wa re Kuwata rawa dungun zhigzhiz na ti mawa ra Se ton shepu u li tsik na she tsik li tsik ra Menjang wa dungun zhigta wa Ani nda tganji ka khinta stoka we ni ra Aar tka kanon di dukhunda ra Tukhni ta tatsu nandi nani tukhni nyimda meka pa Tukhni tungo ra tukhni nyi Tukhni nyimda meka chidhir na Shali ta shali di munchuno ti hai chaka ka Tukhni ka yosha ngi ga macha nu Chukhunja na zi njir zi minjir Khen chung, khem chung Tata shashe ta ta pa tang Shepu yenze ni ga warga chepar Tata ucho yangda yunga she tanga ta kaiwe ni maare Aarta ka kaiwe ni ta shali ta shali ga chepar nje chunda to kundar Darak su Ada chongi chepar nje mitha na Choche da ajira to Ajira khala to ra ta Ta arga shi yunga Huyin choche na wa sa ga ta ga ra ta da sha che dwa sa ga sa ga ta ga ra ta da sha che dwa sa ga ni ga da da ha che ta khair ma to na ngon ju yo mi shi nu che to ta na ta sha li che li wa ga ka na ra ma ya sha li che li ga dun dun dun di ya yi wa su su da ta ti ge su su yo nu che bu da nga ju ga chi chi Khota ta rinke ajila ngiwa dhikhtara ya ta nda xe xe tkhinti kukwa xa tkhinti kukwa ta yungwa dhiri. Ya ta simba ajinji tkhchi nji kha xe paa gudun di nanga chidum. Di ju xe su mangta chastan rinbi tsastum ba yin. Mangta chastan rinbi tsastum ba yin. Ajinji kuh su mangta la gungun. Su dhiji ta to ngay puwa dhagze tisna na jinu kugunari ya ngay puwa dhagze tisna jinu kugunari ta khsu maa khsu mangta jipaad mo tira ya nda khwiri jikna maa ranga jisa shikpi yike jinji tang yangji la tini chukchuk yorgunu di nga mangta sega maa kanga ranga jinji kem yangji la tini udu Tsikchungasin tsuni orgu yiga manzaga yikir pekunu, manzah tukchi yikin chukunu, manzah tukchi yikin chukunu, dinyangayang mang tandemba, tukka mang tandemba. Tantso, anayi tang tsikchana, aji mangkanga aranga ajiinji, tang yangjiga lahti yinchukua wa, teyang mang tandemba, tenata mang tandemba nunde, tsukchi chepi mang tatak, tsukchi ma chepi mang ta nyi wukudu tiki guga. Tsukchi chepi mang ta na mangga chukri. Tsukchi ma chepi mang ta na yinjik tang yangjik la ti ti totang jo tsata. Yinjik tang yangjik la ti totang, cha yangang jenga to tsata rikari. Warna, sasa kawa tatak ta ngata nama rala ta guga. Sasa zaga. Mangta renu khujo ga na ne ta chong la jo di re na do do khon de jo di ma re ta chong de a yin ji sai na pu re sa shen zhi shi meng zhi ge mu re pu ge mu zheng zi sa shi na pu ge mu zheng zi ga wa da zhe ge zi na ta chong re pu ge pu zheng zi a da zhe ge zi da zu yang jia gu gu ge de na pu ge pu zheng zi de yang jia gu gu na pu ye na hui huai na ka deng ge ka ya de jia xian zhi zhi da da zu zhi zhi zhi ta zu de ge zhi ti chi de yin na ma nang yin zhi zhi la ma nang ge nang ni shi de ni zhi da ma ba zha zeng ge rang li yin na zhi wa ba nang yin gu wa ma nang zhi wa ba nang o ka ma nang yin zhi gu ke yong yang ji pu zhi de na zhi zhi di jia ge ji ga zhi ji jia ri ge ji tu ge zhi zhi de ma nang yin zhi gu ke yong pu zhi de gu ke de yin gan gai wa ge tong ming yin de ma nang de gu nu ka ya de jia xian zhi zhi ra da zhi zhi ge rō shē kūka. Dī pū dī kūnu yāng jī kūna lā shē kūka. Tēnī kātā kātā yāng rō shē kūnu rā, chā shē shē kūnu yāng jī wā kū, chā pār khē tsū nā tēnī tī kātī ngā wā mā nō yāng kīr nī tūk jū gā dī. Tī nā tā, khuīn chū tū nā kā nā rō kō mā zhā kūm, kā nā rō kō mā thā zhā kūm, ān kā yā tāng jā shē chēn jī rā zhā jī rā, kā tāng kā yā tāng jā shē chēn jī rā tā zhā jī rā. Nda tawayi na maa ranga ji se shu pi yukti yin ju tang yang ju la maa ta se zi zi di gu maa ta ndi yin ju tang yang ju a ku zi ra maa kanga ranga cha xi zi sunga tang maa zi ti chuk se shu pa gomba gomba jirwa jirpa tawayi na di maa ta ndi se zi na cik singa jepi maa ta ra tsik tsinga jepi mangtara, tsik tsuga yur nuwa mangtara. Damu mangtala, damu riwe, nyi. Mangtaga, mangtaa, yu chachi yuanda chidiyin, ta tiki guga. Di dukunda ta, ta nga tarung chamaadu, tsukunda ra, saishang takhwaya li songnu chama nyunga, sada tsanga huijio yugunu pachiwa, manga chachi sa songwa mato, manja jisi cha zimak zuwa yinba, huijio diga nyi xa mato ta, xima huijio thai jepu te ma re, ta manga chachi sa songwa kuna re. Ta sartuk zanga huijio, ta mangta siwi ta da manja jisi cha zik zuwa ra zhigo ka, paiwa ra zhigo ka, di ta ka di nam zhigo da ta tarong shenju yi gu ge de. Ma kanshin jisi cha manja paiwa de, nyama siwi ma da ta la, mangzi paiwa da zirla, nyama shiwi mati, nyama ga mangzi paiwa le. Nya kaga nyati, nyama ga mangzi khtu le. Mangzi khtu, di chisika yuanda wunir na, mamarunga yuanda wunir. Mangzi khtu wu yikiti matuna, kaga tunji nguwa tunmatanir. Mangzi khtu wu yikiti matuna, tunji nguwa tunmatanir. Nya kaga nyaga tunji nguwa tun tukunir. Tino wuta nya matunji tato chukunan maray. Ma matuna chunuti chana, tunji nguwa tun shichi khusu men sunir. Tunji nguwa tun shichi yiki khusu men sunir. Tikata ma langtangna chukunir, ma yonara chukunir. Nyiwa mu mantaga yiki tunji nguwa tunbala gnopa men chukunir. Kugata mantaga. Kaga tsikchukka yiki te langtangna ra tunji nguwa tunbala gnopa men chukunir tato ta mantaga chumepur. Mantaga chumepur. Ti langtangna 노빠 조지 타토 튠지 우 돈발라 노빠 조지 타토 다멍 타면 손으로 활나 성지가 지다베레 지 롱아 동라 성크모 주가 돌았다 던지고 돈바

0: 顿时这让许有干面给地的火车所无理的我先当忙地位顿时这让有当时可忙想马里的可忙想啊想啊这个马里忙想啊人家他都问吧这都能忙想啊的我一路人没去个十二一路人没去个看啊这都能上康一路人没去个下康一路人没去个九木个康一路人没去个图书街一路人没去个开拓一路人没去个啊这康这马一路人没去个地带给他看啊这那忙想的上康这那忙想嘛的忙的他忙想嘛的除了吃五个那七千等忙的与七百这些个地产区等单把修的个人的啥个啥个啥子弄成这个家地卡个他啥康等都康的七百这些有个子这些干啥乐啥啥啥啥啥啥啥这都太接不摸马日啥民族啊摸也那摸像是那马日子这都过得摸像当难以动你个切本摸像也那难以动也比切过啊难以动也那摸像也比马车子呢你当从业我都吃这些去过的呢你这只摸的你这只摸的摸也能去过啊一直接忙的忙一路黑松呢一直接忙的那一动一路开朗等着一直接忙的忙一路黑骨忙一路去个黑骨那忙来那多接接忙的一直接忙你这个多接接忙的一直接忙你这他都一直忙了一起多接的一直接是胡骨嘛第一直接忙的吃热热的七千等忙的位儿，顿时这里恰恰到单边忙着，你恰恰到单边忙着，一直这么拍起话的人，或者你妈子呢，忙些多嘛的人么？我不去，只那个恰恰到单边个路上这个，那去么子那恰恰到单边个路上这个，外面人子那恰恰到单边个路上这个，根本地黑渣子那恰恰到单边个路上这个。七穷根本在那吃起到南巴个老松子个，对那他你妈的工农子忙匠人，你妈个苦那个锻炼，盐巴个炖没炖别，忙盐巴得呢，我就这忙人，对几我就这忙对几，就这忙还是那句话，对那对那等于东营子呢，看见么苦受的工农，我回家对上那开个回家的，跟那。这个回家了就嘛做，这忙个回家了没有我的顾客，这忙个回家了就过来看见的，卡买个零件吧，苦才买的是吧？这一件呢，大车的忙嘛的，看见苦做的他说忙的，忙个那年纪直接忙的，可啊，我看见不的弄的，看见见不些个，我给你带的呢，看见见不些个了。この那里就没得他们那些没个的那都得么的吃不的这顾客，那多年牛啊木个给的，多年什么木，李子个现行比孟有拉没子的，李子个现行比孟有拉没子的啊，李子个现行比孟江没子的是顾客，李子个现行比孟江没子，对这个现在个奇迹整个送了我。忙将一那，你这个些马修比车的个那个，开辆政策玩得嘞，古个的开辆政策玩得嘞，你这个些就比忙哟，忙将买子的，你这个些就比忙哟那刚热呢，卡顿的个那，德瓦的个那，昆巴都卡纳鲁昆巴啥子昆啊，卡纳鲁昆巴啥子昆嘛的，卡纳鲁昆巴啥子昆，咸猪的个那。帮多的工作，那他妈的，你这个现实别忙了，你这个现实卡顿的呢？从你卡顿的起来时候，在那个还顾家，回家的起来时候，回家给娘什么？卡顿弄回家给娘什么？而且看你这个现实有可能修个，现实有可能，顿时的一路啊，哪怕在让这个工具啊，哪怕在工具啊， dōbir sēpia nāmi jō tī kū mōnggā ngī nē tān tōnggā tī nā chōlā lī tī kī shēnshī yō rī jī tawā zi nā tī rā gō pū bā yīm bī nāmi jō tī kū jū gā tawā dōng kā gā gō pū mā yīm bā gā nāmi jō tī kū jū tī nā tā shēn chī tā lā jāg tō tā nā rū tō nā jāg tō dā lī tī kī ayiwa tukha mu re, chichuwa kaiga nga ayiwa, gudan na ayiwa, dandai khoda gara dikhaya shata na ayiwa, gudan ga matheka za jiriya ayiwa, gudan ga matheka Tserangi thore tu za jana ta thore tu gu gu gu, tu ri tila li chito ka za na ka da adasha cha gdala cha gdari matuwa shokno na ka nanyi tu ji tiga da tila mawa la Dādi tātāvārlā, tūdi dīvārlā, tūārā mūtūgādi nukua ngāmūrā, jīvāmū tūātūngzunu tītukhutirī, tūātūngzunu jīvāmūrā, tī mātūtādi nā ngāmūrā, tātūdi nā tukhāmūrā. Tītukhā cērāng shukātūngrā dīndrā, cērāng gī tūrā shukātūngrā jērā, cērāng gī tūrā tūrā. Ti yepu ti tuka songa tsikche shuka tora Tserangi di kaka kathasa ki shuka tora gare Tiketa nistawe ina iwa gandan kuku Tarunga gage tachi marante Ta ngi tiga khucha ti tsayi tarunga manya iwa gandan Ta dandanga iwa ti Injo dikhaji kuku kisaga iwa ti Jechu nabu iwa gandan zana Litsi nga shik tkhine Litsi zimda shik mtkhine Litsi nimda shik mtkhine ngā rū, ngā sōngā, āyīwā sīndamdā mē kē, kūwā tē, ngā gā shīgirī, rū gā yīrī, sōngā sīndā, dā shū sūmūmdā mē kē. Tī rā tā, kātōng gā tōng tāwa, tāwā dā nū, gōm dā nū, gōm dā nā, shā shē tā tā pī lī tī rā, wā tā kā tā gā nā rō gō mā shō gō, gōm dā nā tā, dā gā shē gā āyīwā mē kē yā, tā shā shē tā tā pā mā rī yā, tā chā dā rī yā, mōng gā chā sōng rī yā. Kāngla kōmbā tēlā kīpā yīn nū kōm tīrlā gōy nī xīngā wā tsōng nirā, xīng tsōng nirā tīnā tā wāndā nā chūsū yō kādā nā xēpā nīsā zā nā ndhigni nā mā ndhigni nā tūmū dhī kā māngzā yō kādā zā jirīyā xēpā tā ngā lī tsā kā ārta kā mā rī tī mūdā shak mē kā mū wā rī tī mūnyō kā rī jī mūdā mūnyō mā wā, tā tā wā, dē wā ka tsu, te zimda mi jo. Ala tita sharung tsunga toyo tome shalunga nga ti tukwa anga zhigyo. Hta tui mtu ga nuga tati zhigyo anga zhigyo. Ti tanga li tsuka kshay shiyo pi maa yo tanga meka chapar diga shoni ta tukha mu tong tanga liya. Li tsuka tukha mu tong tanga. Ta sha chata la jata li tsuka reda jiri di sunye iwara cho meka. Adakhya nga iwara meka. Litsi maare za jiri ku tangni ta zinu ti kaga chidu kuju ga zina angan che gupu ini ta manga ka san shiri shi sa gupu ti san shiri shi tunu ti kuju ga li nga ka ananjir ti shiri shi tunu ti kuju ga dina ta litsi ki shanshi pi maare zina litsi ki shanshi pi maare zi ta wuchu chidu tsarsung zi chidu nga nanjung da tsarsung zi Tā kā huichā gā ngāma, tā ngāma gā ndi tā hōngu mūchō kīyā, tīmā tū kūrī tū yīnyā, kūrī tīmā tū kāmbū rīyā lō, sū mēnū gā tā mūchō kīyā, nāshī khīrā tā mūdēnā tā mūchō kī, khīrā sū rūmbū kūrī kāmbū sū tā kī, khīrā tā gā dāyā, chō kī tīmā tā mūchō kīyā tā, chō tū pū shē mūchō tū chī rā tō, tā tā rī. Yā! Nyiwa giwa ti nripar mwomba nundare, nyiwa giwa ti nripar mwomba kongra tawa gati ndakan htuk chir chir zanare. Nda chungu dungu jintsan chara zana wudu, nankar giwi li chi chung kong shi na chukka, jiga yuanzi guna riz chir. Kukata, yuanzi guna ti chunzu kama riz chir. Chazu kama ra, nguwa molen ka nyinga yuwa zana ra. Kuwa ta nguwa molen shi kunu yuwa jang kuwa zana, yuwa jang zana ra ti jiga, nguwa molen. Da, ji lo zong chokhin damo zga song yo. Gewa chungsa tanya jesi chi zi. Gewa chungsa tanya jesi chi. Taki molen choka sunchir na zi. Taki molen choki sunchir na. Dewa manba patan yungjir shang zi. Dewa nyongyong dumda minara tewa ka mandad ka lukunjo zi. Nirtan zepang nayang masipar njirzini ha. Nirtan zepang nayang masipar. Sonshi kisim giwa chinchiwa. Lachan mula nanji jirwa la. Kiwa sashi rata sumishi. Dikukwa tindi. Adi chukwa mula nangarra. Tsikinda adi chukwa mula. Ha ngi tamushi tamushi do. Giwa chonsi zayang yasi chi. Tavki mulam chukki sinchirna. Dewa manbang patan yungjir shang, nyatan dapang nanyang masapar. Songshir di, si songdar, sanji kyodan diga songdar, jisimji dija shokwa tabji ji songdar, shangshi sato ji shangshi sakwa qimbu namji songdar di. Di yunga, jang ma jangga chepay shay ji natamudu yoko ka ngonche, sarja ka kimu shikna, chamba ato yoko ka. Tamba, shiwe mtsi kong gi longa lhawa nyansi langi jipa kuna la yoyidoka. Tu tsangkanga nyinda nyinda na mame gaimu dira umu dini yoko. Tu nigari zumu dira uma chengang zumu dira mnda yoko ka. Ayi gaimu wan zumu di zini uma ati umu laga zhigay aka tamba te chakku chepo shagi datakse. Tambagara umati langye chakwe yige datata. Kuga tamba shakhi chizuka shitata da nzumu viga shitata. Ti jintay chirna umaga shiga yoyma jangnari ya, yoyma jangnari. Yoyma jangye nyimita tamudhi yanata. Titakata giwa chichung chizu shina chukwa, yigitara yoy janguga dana. Ta chaga yun yung yung suti tamari kunga, kunga, chitira. Sina yunuga wopa yunira, nana yunuga wopa yunira, nyan shikir sakana sunya sama saji tatso. Shikir rima ndihe, tita tita du chokang, shikir tukido nukta kya rima kana zonji wato chokang henji meke. Ti chepriti kuzu kongri na rimji nyan sunuga tukhi. Rimji nyan suno ta. Tenga chika kadaika, kudu ngudu tataha muudu ga, kukata, zirna, lu tarung chong chong zir, yongju jana tani yong zir, yu shonghua ga ingu ga, shimu da ingu ga. Ta zi sakana suno saji tato ngana choka da hantang nir. Kukar rukna lu tsa dhu nir, zangsa dhu nir. Kanya lura chiga, arima tharma laga zoyin khana hanga to nima to choka maha nire. Digi choka hai kudu khchiri gita, aringa chanti khiso nire. Shato, ngita dhamuli gita gawkade ta chanti khiso nire. Tihta vare, tiga wudu njina, pa muwa tang yun jangwa, ndi di jindan je laglan zire. Kugata, pa mugu nire, si chi pa yaran mugu nire, yun janggu nire. Zanyigari ya jindanja, zina zina na samadhi shintana di ngogu chu. Di yinam na sindukali chukun maria. Aringa sam, jambaga nani halamala muguyo, utanita shikori nga nang tanga zinu tiga samadhi chikuna. Tata, nindu mudu kuwa, chuchiga kalashiminyan zinu kuwa. Chuchiga kalashiminyan na, tengendu na gomu shikunu gomu tira aringa kunyanji maria. Ti tahu cuci ti nara saya di injer pak. Gubu ti rata orang tu kuna mshaga. Ti kalau cuminya nugu sote kena awi nu hamuku. Ngaco de sejuk sedekna. Kuncuk ke jita ne tasik kore kuncuk orang ka nang tane. Orang kuncuk ke ngidei nyai belu ti kaga. Ta cuci ti longce na panyun cijo matu dekha mesera. Ti tung cungwe. Kuchukundana di yambaga, taidambaga, yondagmaga, chiririna chukwa, songchang niga kambuna, tato koto kuchukwa butane. Tanita kuchukwa shikuri aranga, nangnuga miwa tizongi ta gomu kumana chitana ta chukukaz. ཁྱི དང ཁྱི དང Newton the Payan Nayan Messenger, a game we turn up, a give out it treasure, Mario. A Jamso Nahat Stilton on the door. A chatted the head who told the other, Tazikan you had. Chatted Jamso Nahitina, Jamso Markanger, Chatted and the Pamelado, Jamso Nayoka. Wheat isn't a game wound the sheet on a ring she knew a give out in Nayan the Pamakers. A game wound machina. だちをかたてんだちをはっぱた生じしまさん人間がしまさんもっとかごんびさんばまちてのげもてあげもちまでちょかめくじらあよめくじらにわめくじりてだけどにてんだぱんなやんまさぱあにりしそんごなそじちょんでにごそんごてのた Agiwa chi chung kong shi yung Ashiga le che mo le na ji ka jir go de Le che mo le na ji ka jir Agiwa di yi nirda da thi ji chi mo Drache ni nua shi chung ma ya ti yi salam go pe shiho de gu no De gi ngu re Guwa ta di nga gi ngu de Nima ka gi nyong shi guwa Cho ji ma ke kato kato sa chi ji khula jir na nga ngu to de jira Ngu to de jira Agiwa di yi gu ji ta to yi nga gi ngu mo le de jira Ti ji ga iwa ti hi guwa De temu de ke niwa yo na ta kiwa su ke aga mole menze ni izin ri ti ta ka ta ksengran de mole de kun nda ka tu chi chi na mole de na mole na ba na su yo na ta adi yo na mole sung ge na de de she nyu a pa chi chi ne jin zin je mole de de chi wa ta chi wa ta gi chi ne de ga che ke chi u de no mole te de ti nyu a chi ne jin zin je mole de de Ani tan qin zin bi mo lan zin ne, tan bi qi. Xiwa ta xi war ta tan bi qi ta ta ni tan bi qi la xiu tkinu wa tmu wa miwa zon nu tira. Xi zhuk shang a wun mo nara. Xi xi kompa thopri chi chi wu. Zi ta gu gya di nya da da tiji qi bu zhi qi ni duwa qi qi ma liya ti sala gopi shi wun nu tira. Tia zhuk shang a mo lan zin. Mole, namuxinga nandine, xinye jinzenje mole, tanchinzen bi mole, azuxinga mole, tinangan dakka tuxi chiyu siwane, tanchinzen bi mole nga yanlag rezijir, tanchinzen bi mole nga yan. Chiwati, titir yukin jikala lakpar jerevi tsanda, kanchan siwu kinja tukni, mangtsi jopa tanchala, Amongwa me permari ranshu chimbo chirchu chi nyanggi ti nam drippi thkmo da pa wo da molen da pa wo da nere nguwa da pa ta molen da shir nguwa ta molen nigari ngeno shirita mashkisa zonu nguwa la zi gu nere zi gu nere zi me na chukunu mara molen na zi gu nu mara sambaga miwa da ta na chukunu re nguwa yi na ngu tenzu gu nere nguwe ngu shika tenzu ga zi zi inam na gu nere Di aranga tkidoka. Di ter di kongni shepu nuwa samchewa ta tkhanjir gunura. Samchewa ta tkhanjir piya shishi yukin jikhanda ma tsu yuki ga jorwa. Da kanchen shiwu di ya kanchen kanra na niwa kanchen ji yena niwa. Kanchen ji yena niwa yinam na kandainu inguna maara. Kua ये जे जेंतन मंडावी छपन जेसी छि छि कर न कर ति सुन रे या तीन उता कं जे न मा तो मोमा कं तग तग इन सुने कं र तग तग इन सुने कं जे न मा रे ये जे जेंबा त छपन जेसी कर न लाला छि छु गे जे कु ग लाला छि खपन गे जे कु लाला छि नख छि जे कु लाला छि गजा गे जे कु लाला छि कं जे जे कु नर कं जे जे कं जे न जे मु ताहता ग शैलियों ना जालंग 아뜨가르 Stunji tato stun saga zhe kangre na kende la Ala zhe gongjian zhu nu te la Ala zhe gongjian to manji sange ngaru na na Gansan zhu gudu de xiapa je yi zhu nu te du kutsa ri ya Kuwa ta xiapa je nu zhu na Gangla niwi sange me ke zhu gudu Gansan zhu na gangla niwa yinbi chawa me ke zhu gudu Gansan zhu nu uchi yinna ni nu gang sange zhu gudu ti yoga me ke te uchi ta mishi gara la la shi tu den de shang shi ca kwa qi mo yo ta na ti la ku yi u du ni na zhe de ra xi ji yu ne na yu ne ra yun ba ra xi ji yu ne na yu ne ra an men che su lu ge gong hu ta cha na chang ba ta ya ni gu ge chang ba ni ge ti ke chang kang de na de chen che ge ki yelong tiga longa u angan che chi yo no kan song no go chi te shi kuri si song zi chi wai tang zi zi zi angan che yomba yo no kan song no te shi kuri yomba la ni longa bi tang zi zi zi te nga kung hu wa zong go chok po tang ma gato mo nga kada di yong wa te de imba yin na yin na ra ku wa ta tuk den ba ge gang zi gong tong tang na ke xuunem jaxto tamoden jaxto cha khunu ga radag ta yomba jongjer chidga ra da ko tu na meng na gu ga ole tanto ta wo na yelong ti dishe la gu ga ti re khui ti jon ta ta gansang zo no ti ra yu chu mo gi shi ren bu chi de na jo ra tsa ya de ra chu mo gi shi ren bu chi tong ga gansang kar mi u ma lang tang ze de ne ᱛᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱩᱪᱟᱯᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱭᱚ ᱭᱚᱠᱚᱫ ᱱᱚ ᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱭᱱ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱠᱷᱤᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱢᱚᱱᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱤᱡᱚ ᱫᱚ ᱩᱱᱩ ᱪᱮᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱮᱵᱮᱧ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱵᱟ ᱪᱮ ᱵᱮᱧ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱞᱚ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱧᱤ ᱥᱟ ᱢᱚᱣᱟ ᱫᱟ ᱟᱢ ᱠᱟ ᱥᱚᱭ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱢᱮ ᱦᱚᱴᱟᱝ ᱜᱟ shiksha yara mache bora thundra shungi da tangzi gomi ho tanga shiksha thunura ta na jige ta pije na che so de tina tamu kanga na na ba ti chiga yo gu ta na re ta jiri ya la de na da u du kende tu kha ta na de bi kan za ka amon ba shi na mo la ta na de chu chu yi de jo na re ti ta ka na ko na ba du ge u du je na ge ngo de la cha pe ge se du u ne re ni sho ra ta ro ne ba de jo je u cho yo che du ne na hui cha sa mi zi ta zo chu ge zo yu sa mi zi ta zo san ta ne ji ta ra chu ren ge ji nu ge ngo ra yan ba u du je na na m jo ra ti je ta u du je na pan san ta dan ba yan tun tang dan ba pan san tang dan ba san cha na nu me cha wa ta mu wo gang za ga ji ta ra ke nyang de ti ta na ra chu hui cha ta shen le de shi wu ne re mo le ti ti na ta ha ju ga to ra nyang de ti ta na ra shen le de shi wu ne re ti ta ke kai go hui cha ge ta shi ga nyang ge ni ni ku nu ge na ta cha na ta mi ta yi te ma do ka li nyang ni ni ku nu ma to chi ga ju gu ni re ha ku me ku ku tun de shi tun de de shen le de shi ju ge yi je de te do ku te re ti ta ke ta de wu du ge na de ni ra ti ge jin ta ta shi ku a len gu ne ra a arangara ngwa mole ti sha je ta to tmu kuwa ti ta ne lon ya ma tu jo pa ta cha la mo wa me pe gu na mo wa me pa chi tong to la mo wa me pa chi tong to la mo wa me pa ma tu jo pa ta che shi ya da chu pe jong la mo wa me pa rang shi chen bo chi chi bi chi se geng ge ta ne la rang jo wa qi si geng ge tan ni ra geng jiu wa la geng xi zhi li ka ti li na li ka ti gu dun xi na gu dun yu nu 레카테 리셰부 튼챤라 베멜 흔지 틀리오노 츠치임보라 띠무고노 띠냥아 강시즈제 구아다 강시즈제 에지 냥기 띠남 드피 트모데 파와 미와드 디멘션디 우두 냥즈오네 냥아츠나 흐리 츠즈나도네 그냥 오모 말이야 띠 kia thoma ge chike chigare o sti mundok chike nyare kuwa ta sti mundok chipu nyare nyongu mu mare a mewa dine uchun da nende mewa dine shucha sange tan la rev shik shang somba pu khe su gu ke a lakpi me la yang ji zi zi tang tsam jia zho per pa tan si song ge yen bin bo sha dan ba kang ti dine tizna cidre na shucha sange tan la rev shik shang shiwi chimba mano ra shunga yino anam jura yino te gu gu ga la pi mi la de adewa ni pi ke nyua gu gu ga adewa ni pi ke nyua adewa nyua cha de ra te ke nyua cha ra cha la gu gu ga la pi mi mi na ni ra la pa de na ra ni la te la na ni ton ra mūdhna nyūtunta dīvā nī pī kī nī pā chālā āyāṅgā jīvā sīnātana chā nārū chūrā jīgā jīvā sīnātana chārā chā nārū chūtāsā chīrā tsāmjī gudrūtana tsāmjī gudrūtana dā tīgā nīmā sīnchā thāmbā ukā dā tīgā nīmā sīnchā thāmbā yunā nīmā sīnchā thāmbū tīgā taka nyingi tangna chunga chunga re taka nyingi tangye chunga tongmu ta chunga nyingi wala ta chanta zhe kong re wa re wa ta pa pa wa ma go wa re chamje jodh na wa ku zhe re ya pa zhe re wa go chidhi shi zhe na ngonjig shi zhe zhe re ya ngonjig shi zhe zhe re
1: si den chi ye san kun chokpo nan pa Tengdi chechi lianchen shtongchim dini juk. Lianchen di zomchik ba wandi chu teng, zomchik ankarwa cerang zhaki, shtakilwa shilu, shchichu shtakilwa aghanchik cerang yin, chechi nyambar guachin chi dadimu.

go. Haru ya ta go la go yo re ro ga yo do do ri nga ir tu go la go yo re mi tu go do se chi na ri ala ta sri cha de la go yo re su nga zu yo ngi go ta ta ko de la go yo re tu tu zu yo tu ri ala ta ta ja pa la go yo re wa chi na yo do tari ngar sa ma kr a go yo re kam da yo de re ya de ha dan da mar ti ga go yo re de chi na yo tu ngari ngar ta kha ra go yo re tu nga zu yo ngi ri ala ta ta ko de go yo re tu ni zu ci yi ri yi ti ko de go yo re de ga da zu yo tu ra ala ta nga nar da go yo re tu ni zu tu ga ri ngar ga ta chi na go yo re ma jo zu de re chi

0: Nyamkhanamba che tsu de mo yin na. Shuni ye tsormu da jangchuk nyanchin khang woshka la longchin ji, nyan shabi ye lenchin na huantab sheji yin. Di tsu la chik dang karma ngabchi ni di tsu la vdin war, gush zombi ye rolmu dang lenchin na huantab sheji yin.
1: Tam kyer gomu olung da dobi diksim ge ma chi gogu.